Yo ya. Molo anang, alo kamalo aisha jiwa. Molo anang, kalo nyundi damaka, ka damaka pokate, manale mawo. Olo manda yutuwe. Alema ito mi odo majulema zakame moyo.